Sia. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen tu opno no ebwe. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese unu niyano. Oba tinase. Mese o yirene betinase.